0: Antụ nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baa anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenụ ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Brothers Limited.
2: Hala akacha bam, akacha bam, akacha bam.
3: Ndị nwaanyị n'ebe a, anyị erutele oge mgbakwunye ma deji ka na-enwe ndidi maka ihe ọ zụtara.
4: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
3: Che, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frost dị ọcha, ahịhịa

na oge anyị eriri nne ramalicha mmemme anyị ya nke ikpeazụ a ife izizi nchọ ikwu ubu amara m etu ọzọ anyị ga-esi wee gwu ya ụmụnne anyị enwe ndị aka na-egwu wayo ha na-akwesị ozi ịdị na-egwu mmadụ nke ikpeazụ a ya bikonu inu ife anchị ikwu kịta gwa ụmụnne gị gwa ụmụnna gị si ekwesịna ka ndị mmadụ na-adaba n'ụdị waya ọ gịnị mmadụ ga-akpọ gị na fon si gị nọ ndị bankị gị na-akpọ gị na fon na fa na-akpọ gị maka na enwe obere ọgbata uhie dị na akaụntụ gị bank akaụntụ gị na faya ha emechi ihe maọbụ na fa emechi gị ihe emechi now the first thing fa ga-eme wee nweta gị bụ na fa ga-akpọta bank gị ọ bụ first bank ka ị na-use ha akpọọlụ gị first bank ọ bụ zenith bank ha akpọọlụ gị ya eco bank access gtb bank ọ bụla ị na-use ha ga-akpọọlụ gị ya ọ bụ na ị nwe bank na-aba ụfọdụ oge ọ kpọọlụ gị bank na-aba a sị gị na nke ọzọ abụrụ fena na nsogbu nọ nke the main bank gị ife ọzọ fa ga-ejikwa nweta gị bụ na fa ga-akpa afa gị kpa afa mmiri chukwu gị kpa afa nna gị ife dịka na afa ya bụ obinna gabriel okorafọ ikekwọ na ị na-azụ obinna na ndị mmadụ agbara na afa ibu gabriel so onye akpọrọ anaghị ozugbo si gị ọkwa ibe staff of first bank ọkwa afa gị bụ gabriel obinna okorafọ onye ojoto isi ya ee ọ nwetago ya obele na mgbe ha ji akpọba ihe a na ada abụ ụbọchị satọde maọbụ mgbede fraịde maka na afa ama na bank ama emepe na satọde fasi gị na akaụntụ gị nwere nsogbu na a na-achọ blọkụ ya maọbụ na blọkụ gị maọbụ na atm gị nwere nsogbu maọbụ na nin ga adịrọ link to your account ha akọfa na aka erika ọ na-asụ ezigbo oyibo ọ wee sị gị ị ga-ejenwu any of your branch any branch anyị onwe nke ị ga-ejenwu n'okirikiri ebe ị nọ kịta kịta ife na-akụ mgbe ọ na-agwa gị ya bụ 4 na mgbede fraịde ndị bank na-emechikarị by 4 to 4 ka ọ na-akpọ gị iwe si ya ewu na onwekwo nke ị ga-ejenwu ma ọ ga-echenwu ganye na monde elue ma ọ tuzde ka ị wee jee bank ọ sị gị na aga blọk akaụntụ gị na ife mee n'obu gị don wori ka nya nwanyelụ gị aka iwee si nsogbu adịrọ ọ sị gị naanya na ijikwa fon iji enweta alat isi ya ee naanya na fon gaa na bank anyị esendigolu gị 4-digit nọmba na akara ịnọ n'ebe a na-ezigaligo ozi sms ya na text message portal gị nene na ị ga-afụ akara ịnọ eziteelu gị ị nene ịfụ nọmba ịnọ eziteelu gị ọ wee sị gị fọwọdụ ọlụ m nya nọmba ya gị zichiatakwala ya nya nọmba esendele gị ka o wee dozie akaụntụ gị izijeela ya nọmba afọ ọ wekọla ego niile dị na akaụntụ gị otp gị ka o jenereti na the only place a ga-esend nwunye bụ na akaụntụ gị nwa ofo jenereti isendikwara anụ ya bak wekọla ego ya m na-agwa gị on monday ya yesterday ka somebody kpọm na-ebe dimkpa mmadụ ife emeli ya adịrọ mma biko uche gị dị ya bank gị ama akpọ gị na fon ịya ama ka ịra bank gị ewee kpọọ ya onye ga-akpọkwanụ gị bụ akaụntụ ọfịsa gị ma ọ bụrụ n'ilu gị nwe akaụntụ ọfịsa gịnị ya ga-ama gịnị ya ga na-akpali na-eme transactions na-agbago na-agbada ị ga-ama ka gịnị ya si eje a na mkpụrụ onye ọbụla na-azụ nnukwu afịa ma ife m na-ekwu
mana nkani no na akpata ka hijuma anu si akpata banka akpo ina phone kijibulu kostarish konkin kijibulu ejison konkijibulu onye ka na akpo ina phone ewe sigi na ejigba nenu no nwi afalo na account gi gi weta atm gi only the last 6 digit number Kerife oji wenweta yi, makana opa afa, ipa afa milichuku, ipa afa nai, ipa afa ABC. Data nini iji wenwepa account, oji, anybody can get it. Honyo mida genweta mwye, ofyara aru. Biko yane ute mrine. Makife sili, kedi yegu nki ipa azua, ne ego gifu naregi kita, ewu, ona adi yegu. Hoketa sima obu ni ingwero, ingwe godu, ejapa tatu fuwa boga lanya. I ne kubi fara ba ikai no mana ano ka tan kude bia because he chekwa na ndi mada amalgi ife na ade mezi mada odi fa mana nti bazu adi mba mado ya toro mi ku no onye nchekwa no ya ma malugo odi fa mana hodi go kodi digo kodi beta kure na akwa ma me boya boya fe bide bido bi ke kwena ka o megi obulu kwa ni nwe ATM card ATM card and the money use ATM card banye nime bank juafa ajuna di security bank banye nime bank juafa nyabluzia onya analu na bank jiaki ya potofo security si anyaluga aka ni ilo oya bongwe kosi di man on the bank ki gejide Makifana bakulu, mwambiko, bianu gosim kiye si. Oh, nda, odi smart fana adi. If you are all suit, he kotis kapola mabu chaplet. Iche no, no nyangwa toveji maria, ofunna ofunna. Iputo ziboko esi nale kade ge, mbo onalo kade ge, oji kade ni makuya. Onale kade goz oswite. Na, one miye very fast, mama. Owoptos ozbutinye. Icheno nkegia. Hosigi mami biko tizia pini gi. Sosi fima bu pini gi. Ya password gi. Iluzia ipinye password gi. Ipinye raya kadi ya ato. Makana. Kisa si pia ubulu na abu mwito. Kadi ya ato. Makana oburo kadi gi. Owe sigi wo. Na bank bidozi echi. Gigi na bank ka. Kafadozi eligi ya gi. Yoge unwari ne unwari fadini ya. Tupu bank emepeche goini ina agu. Biko no munem. Hukita sinkipo na phone na. Onyobu na pora hai na phone. Si no bank gina na boy. Bwanywa phone ha. Ya menywa okupa okpo ogi. Cho ebe si amachi mado. Apo sinagozo. Ana kwe block mado. Block woya. Ipezi ebele ni imo bigi. Chineke pialugu onye itale. Makano onyo hii.

kubu ye mba abio ba se Friday. Akwon so se. Na o kale gi mma. Ni kelu nuku mpume na onu gi. Tuba onwe gi. Ni na titi river Niger. Ki ali se nenu ozo. Kale ya ni dufu ofu nwata kele. Na o ifa akwon so. Abu ni na mi e biko kusia. Now, odi njo rinne na nke imegola eme ika ga ata afufu ebe odi ukwu jebe kita kije obu ni na hin ekpelu Christ na ni bu Christian je kita obu ni bu Catholic je confession meet ye ukochukwu gwia obu ni na Anglican meet ye ukochukwu din kono guya nibu Pentecostal meetie da di GO guya ka ogbagi yi game because ikela aka no ku ga agbu mane maro abura bele abugo din ni mo me na na je joise maka ye si we kunya alu ina ezi nwata kili ko je goteli mkpulu mmili ikuzi goli ai fe bu mkpulu mmili o metezi aka biko omunne biko ndo Kenya yo obuna ima aburo ye matakili kwa seifu. Mabife kwa seidi na haku kumatakili. Mabife matakili kwa seifu. Majilaka ije gotie. Hesu zini ya wata. Hozobu. Ndi Navy. Nona Oga. Junction. Ndi Navy ni ina ano baru. Aine kenefa anu zopo liche. Hakita sindi nke Oga Junction. Dalono. Oh. I'm an onununu neba so weme kudo na angole wena chiata na obaru. Mana acho mi yonu bikonu. Ifa ya abu 7 mbede kwa una anaba keke ni ine shuttle bus ni ine 100 naira. Honye gafe godu ubolo otupuku 1000 times una analia 100 naira. Hamam no mwembo government ute go government machiga nabani makambafu hubere na adromma manecho kwa mnubada adigomma kemba agune chemba nudoga achi bia akana anakwego mbo iti lu kofi onye gafe mbo ya kofi bun 7 anaye ego kowega mana kita ute go na haka ndane ebe every time kezi ezite la anyozi eba haka na anafe ega ana anafa fire police ndi police na checkpoint fani ine na anafe ega sepo waka holube na mbwede fire andu udo gachi na anafe ego sepo waka honata kwa kona anunu ayakwa magundi Navy henji kuma kankeni Navy na amabum na ndi ami bundi ana akwanye lugu nuzo poliche. Ndami ada anaudi ega. Mbwa zidi nuku ukwa. Mbwa nyamodi yaba upulie. Ndami ada emudi ifa. Imago. Hama mna. Imago. Mutaka unu mutanki. Bazwa. Hana yoku unu melu mwubu nyebele. Biko. Okura 7 ana nandi keke nandi shuttle bus ega. Okita si. You gonna go ga junction na biko. Si mebele. Ozo abu, nda ami kwa, biko, in fact, kam yale egwandi ami nka, kam yonde madu. Umu nem, enwe li wu,

na-aga n'iru ọzọ bụ pedestrian bridges niile adị na Anambra, pedestrian bridges niile a n'ime okirikiri Onitsha. Ya bridge a ji ụkwụ wela agafe ka yala ịgbafe express. Biko ịfụrụ ana pedestrian bridge a lịa ya, agbafe na n'ụzọ lịa ya. Mana onwe ihe nnukwa gbasalụ ndị a na-ejide mmadụ na ebe niile a nwe pedestrian bridge. Ha na, ndị mmadụ si na fa ga-abịa debe ofu onye na bridge a. Ịchọ ịgafe, onye a sị gị mba gị cross a, na onwere ife ome gị cross a, ị crossra na ndị ejide gị. Ịtọnụzi a na-atụlụfe aka na enwekwa onye nọ na the bridge si gị cross a, ịnezi anya ime afia. Ego onye ọbụla anata gị enye onye a nke. Na mmadụ ga-akwụ na bridge, onye yi akwa ndị na-ejide gị, ị pụta na bridge ka ịligolu, ọ sị gị mba mba mba cross a cross a, ị cross a ejide gị, ịtọnụ azụ, ị ma afụzi nya bụ onye. Ego ọbụla anata anyị ha chọọla onye a nke. So biko, na ịpụta na bridge a sị gị cross a na onwere ihe ome, si onye a nya pụa na ịchọ ili bridge, ị chọrọ ka moto pịa gbuo oyi, lee anya pedestrian bridge lito. Nke a bụ nke mbụ. Nke ịbụ abụ, biko ndị a na-ejide ndị lee pedestrian bridge. Ọ bụrụ na ejide mmadụ, kedu ife iwu kwu a ga-eme onye a? Bikos ife unu na-eme bụ unu jide mmadụ, unu nalị ya fonu ya si ya ego one dị gị n'akpa, unu asachịa ya ego niile dị ya n'akpa, awo ego unu. Ada arapụta ili ego ya eji gbakeke. Ọ bụ 50,000 dị ya n'akpa, 50,000 bụ nke unu. Ọ bụ 100,000 bụ nke unu. Ọ ka isi alụ ọlụ.

Ọzọ bụ na Cross River kejide nwai onye Igbo afia bụ Isidora Kamchekwube. Onwe pharmaceutical shop ebe a na-ele ọgwụ. Ana register e register. Ewe jidie wee tụọ ya nga arọ naabọ. Onye tụli ya nga bụ Justice Ijeoma Ojukwu. Anyị na-ekene fa n'ụzọ pụrụ iche. Ha sị nọ na ọ dara iwu Pharmacy Council of Nigeria Act. Nwe sị ka njụa ndị Pharmacy Council of Nigeria nwa. Ọsọ na Cross River kunu na-afụ ndị a mepe ebe a na-ele ọgwụ adịgboroja. Gbadatanụ na ebe a nọ. Ndị kele akwa blue na shopu pharma ma warehouse dị iche iche nke ikpeazụ a na-enwere ofu mkpụrụ license kali n'Ọnịcha. Na-ele ọgwụ ma ọgwụ na-ele ọgwụ adịgboroja ma ndị na-ele ọgwụ na-eluru elu na substandard drugs ma ndị na-ele nke okeri ọnwa ma ndị na-efiche expiry date egbusisi ndị mmadụ. Afọ nya eze a Isidora Kamchekwube ka a tụ ya nga arọ naabọ maka na ọ na-arụ on registered pharmaceutical outlet. Ọsọ na Cross River bịanụ na ebe a ha kali ya akali galianụ sọ na awada jee fege ibe okpoko Jesu melụ ga ebele ndị na-ele ọgwụ a na-amarọ ndị fabụ ndị very very sure na fe nwere any license bikonu otu unu sikwa mi ebe a mekwa unu mee ya side aya aka ndụ fọlụ ndị mmadụ na ọya kidney akali ya

Ọzọkwa bụ ndị Anambra State Ministry of Health ekwugo na onye ọbụna nwee mọchụarị na Anambra State nyabia denye akwụkwọ na government nya register ya nya register mọchụarị ya ndị license farming go expire ndị nwere license chacha jabata license ga alo ya mai ndị license ga me go expire jenu kunu renew ye na public health na iwu aipo public health law of Anambra State koya li megide biko I na kene director of medical sciences Dr. Chukwu Lobelo Hugo Chukwu onye nwaku na afa commissioner for health Dr. Afama Obidike ubosi Monday se biko onye obuna nwe mochuari na je denya afa na government adi amama hozobu ndi NUT Nigeria Union of Teachers fa ganga aliwe n'obodo ayi Nigeria afu mundi nka Anambra faje government house ndi nke Enugu afu kwa mi fo nyonyo fa faje government house ebe nile basalu umu akwukwo na ndi nkuzi fa ha tolola atolu n'una akwukwo di ichi icho kacha si nko your state bu na ha tolu umu kelekele umu aka tolu fa ozugbo na elu na afia onye nke na akuzi lufa mathematics nwoke mmadu fa se camera belie isi si ana ye me je be kwonu gi isi abokwa na rai hate gi no ka ndi government we me osiso fa belie isi papia isi ozugbo se post o ai ni nefia kembe ifa me oligi zu kanabo umuaka kano n'ime ofia mmili nile anezo na amu umuaka malunu mgbe nwatakili gi ezigbo nwatakili jela akwukwo primary school ewebi anwuli ajeti n'ime ofia mmili zo oma ya ife nile na ali ali n'ofia ife a na-eme ebe a so chukwuma maka ndi enworo conscience ndi ato jefa ndi NUT wee si ndi na-akuzi nkuzi na Oyo State government schools niile farmer chie gaa na government eme ife gbasara ya ha gazie ngagharị iwe na ọtụtụ steeti dị na Nigeria taa ọ kalịgị izu ụka na abụ o ji go mkpụrụ ụbọchị tọ wee kalị izu ụka na abụ ụmụaka anọ n'ọfịa Jesu Melu Febele. Ọzọ bụ ife a nkwubu ebe a na be anyị ka anyị nọ gbasara ọlụ aka Nigeria's Minister of State for Education pụtara na-eti mkpu si na ọlụ aka anabagokwa anaba na ụmụ anyị nwezikwa ya na-alụ ọlụ aka na sọsọ ịmata n'unu na anyị na-eje achọ ndị obodo ọzọ ka abịa mata ndị obodo ọzọ okwu ọlụ aka dị iche iche okwukwu nke a nkwu mgbe gara aga gbasalụ solar energy sector solar ị na-aya n'ụlọ niile solar dị ya ndị be a ịpụta ndị na-etinye solar fụ ya onye nke onye Benin Republic onye nke onye Niger onye nke onye Chad ọsị ndị be a bikonu na ije ụlọ akwụkwọ mahadum nye nweta asambodo dịkwa mma kama onye ọbụla nwee ọrụ aka ma ọkachasị nke ife isi ikechi igbu ndị be anyị nke ikpeazụ a biko onye ọbụla ka be arụ ka nwa anyị nwa ọlụ aka nke a chaa ka agbada Cross River ụmụnne m alụ ume e nwere ofu nwa amadi afọ ya bụ akaninyene mara mma ma akpọtakwalịa mana ọbụna ma akpọtara ya nya gbaa alụ na m maka nwa amadi ya dị egwu nwa amadi ya bi n'ọfịa o bi n'ọfịa ọlụwa obele ụlọ n'ọfịa o wee jide ofu nwanyị gbuo n'ọfịa afụ n'obodo a na-akpọ Abanyama dị na Ukim Ita n'ime Ukim Ita community
di na Odupa and Ilogomen area na Cross River. Obu onwata nwanyi a ndo obodo nu mbu a neeti eje obu moke ma o lo obele obele una ata na ofia ewe kpobazia ndi uwoji na ndi ame ewe lu eba owe bu na nwata nwata nwoka ni mmadu ise ni mebe obi osu ni na enworo nke nwele isi ebu pisi fancha ewe poti ya we jobi ya owe si nobugo mmadu iri ato 30 na ọtụtụ ndị a na-achọ achọ n'ọnya nwagbu na enwe nwata nwaanyị ya na ya na-alụ n'ọnya na-alata ndị a na-egbu infa na onye nke egbu anụ ka ọ na-eti mkpu ndị ewebịa jidie na nwata nwaanyị a bụ ejidelie isi ya aka ka ọ na-ebepụ isi ya. Ogbu nwata nwaanyị ya na 26th of May n'izu ụka gara aga. Ejide gị. Onye si n'ogbugo mmadụ 30, mana ogbukaligo 100. Anyị na-ekene ndị ọlụ nchekwa na Cross River, kachasị dị ya Police Commissioner, even dị ya PPRO gwa ndị nta akụkọ maka nwoke. Anyị na-ekene fa n'ụzọ pụrụ iche. Ndị niile ogbu ka mkpụrụ obi ha zụlụ ike na ndụ.